0: ar me pajo
1: iti yuño o radio yum ye kre wer kwaro
0: ali jani wi yu go
1: mar me pajo iti yuño o radio

0: yej kere wer kwaro
1: mar me pacho
0: iti winyo or radio iti winyo
1: iti winyo
0: iyibi yibi kai or radio keken.

0: Bajo iti yunyo or radio iyum yekere wer kwaro
1: alijani wiyu
0: marme pacho iti yunyo or radio

0: baba yini burabura ni lo no ro bi ni ya wi ku je do to yo di anko ti re to nge jang lo no do abo lo no la yo di anko baba wi mo gbe wori ne ti ye ye ye to nge dia o le je mi ka tu wa tu wa o ya ni no ni no we jara o ma jin ko bi won di ando kwa yo ton Unwe juke te danu loja loja te la nyoko o paro wonda paro koronu anu o iria aria mo yo paro koronu ko mangu itu ni puno dai akwa yo na ga puno koronu anu o wa o juye kona nu e janga koronu ama ti lojira pien unu a wona te chobo ko me ru akite no chobe dian o ba mere pe anu o gwa dian cha gwa dian e pe ra mina gwa dian cha mi o pi kadu Akwa o jang che mi o bi kadu. Oh. O la cha wo go chunya. O ma yo o nu. Won dang do kwa yo tong. O ma yo kiri te da no ngo lo cha lo cha te la nyo ko. O paro. Won dia paro ko nu anu. Iriem ko. Ariem o yore pa ko nu anu go. Tu ni puno da. Amwe yo na ga puno ko nu anu. Wa chunya ko na nu e janga. Kono nyo ama ti lo jira Pien, unu a wana te chobo ko me rwa Kita eno chobi dia, oba amere pe anu o Ka lo jira don wa chuko ba Aman won diang tia kumu, kun tia paro diang eche a nino A lo jira don la nyo, odo go tabiri cheke wa beri tong ere chie Kobi Won diang dogo cheke wa Ni rona ene no loni balle kore ni onu amaro Kom tu ana paula duongi eno kuaru Wa uchu ye kuna nui onu ane kode ye eno kuya puanyo Tia kumudo kitanchi ye ba Ken loja lanye gireo Beri cheki wuninga Wan diang doko cheki wa Ni rona ene no loni balle kore ni onu amaro Kwa mtu wana paula dungi eno kwaru Uwa uchunye kona nuo papero nuande kudaye eno kuyaponyo Kwa bechele weye Aman Uwulu beri mundi ya kunicho Kwa bechele Chele Jawa uwulu beri mundi Uwula cho uochunya
1: Old Radio Old Radio Old Radio Old Radio, Old Radio. Old Radio. Yum yet kere wer kwaro
2: mar me pacho
1: it you know old radio old radio
2: old radio old radio old radio

0: kéde wër kwaro
1: mar me pacho
0: iti winyo or radio piyom chuñ kéde wër kwaro
1: piyom chuñ kéde wër kwaro
0: mar me pacho
1: mar me pacho
2: iwan lang yo bido tela loko kamu pene
0: iti winyo or radio
3: Kelamatin gilumurai. Kelamatin dangaminol pewordom. Kelo piutom bangkadi nadau pedangling.

care rio da da yeah. Ume una an pepe ya. Ume una an pepe ya. Yora ra cho to la mana te nyomu komo ra. Lao ngon mula mone mero duoy kum siem. Lao ko ye lo ni ngata do gamo. Awang fie do baba habara riba chue di sieng. Tunyo al gupe.

0: ñu dom bébé ko ci tayay wa xamé dom té ata ko nañu wala réw réw ci na yëm ko li ci kara luñ ci baaw kengi wa xamé dom té ata o keng ka na ratin ti ayay yi da ho ko ni jote ko ñeru ba nga da wuyo popo ku nda no ti ara be jo ni en ka rupe wa ko do ngi jallo ni ko ka ngo ka rupe ki ru ra bu gi no ra me kon fere ne no bi ri ko e ku ka da hanyu ala de ja ko bo Who was the winner? Amu was the winner.
1: Piyum yit kere wer kwaro.
2: Mar me pacho.
1: Iti winyo or radio. Iti winyo or radio. Piyum chun kere wer kwaro.
2: Piyum chun kere wer kwaro.
1: Pimara me pacho.
2: Pimara me pacho.
3: Iwan lang yo bido tela.
1: Iti winyo or radio.

0: bang rani yeto po yo ningol kop dang tie yunge account
1: yum yit kere wer kwaro
2: alishani wiju
3: mar me pacho
1: iti winyo or radio iti winyo or radio.